simbie Bible no ko waye adwumo ha adu no ba ko Psalm 121 na me ba ba kenkan bra ubi akoi me so me samen sa no aba na fe yakotum funya ko panim yada na se yamanso ya pigano ya shelen munyam ya kromono ya tontomono yenisa na me so me samen sa no aba.

awurade ne wo nwunu ewo won sani faso anan sani faso je yasi akoye awia grede grede bia ebo na obia awia sine so a e shino pa so akoba bia heat wo pa.

0: on ma form dia awo samuye na wo kan eye afiso tinuma etinum nchichemu dunum ko enti monhwe munantie yi monhwe munantie yi se won a wonim nyansa na emom nya won a won ge nyansa nemom se nyansafo oba do wukunu fanyansa na fanene tena na ye wafam die bia awo sa wo ye man fo buo a efata efaman na edinini se wo kan eye efiso ho na tinum nhichemu aduonu mienu a ose egirenum mumre mu ho ase ema mu ara mukunu no se muye ma ewrade ifi se okunu ye eyire ti se kristo so ye asafo no tiri na ono ara na oye ajinkwa mani mpepia mindu ya ba wawari fubo ema ukuni di ukuni ni endeye omba bebre ba wamu kwa sori ya wamu fubo ema ukuni odi obo mani sofo odi obo mani difo okonu hompa odi obo mani sofo okutukutuno odi obo mani nyamini mpa obrenu hansi ye bibia eye na yesu mepesa uti hansi ze obo a udima odifo no a wo kon ho mpa ba na se usofo no se e wo soro eche hukunu dia ene eche se enyo.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
0: And show nyankopon ni monyam. If say anyankofa onimpa ni onyankopon wono. Anyankofa tosumienu ye dia awarefo wo. Nti onyankopon hwehwe se wo bebu kunu na wado kunu achen wo sofo. Tienie. Se me ye sofo yi. Na wo da me fom. Na wo hwa hwa me. Na ma me ba o me so fo wo be di di mama osio se na wo kunu a woni ni tifie a ono no woni na da ba akumu na se woni ni ndi nkomo wontia no na mpokura ofi kwan so ba wo ma ni nsio num embisa no kwan so na wo nsrim ponchire na so fo de wo ye wo krama ho brasie ma no se yes wo ye nyamini wo ye nyamisuro ni na so wan kasa woni wakumu se na woni wo so fo kasa wo buo kwan so wo hwe wo anu ye na wano ampa udi nidie mu nidie ese udi ma ukunu e chen se o chen dia udi ma sofo ana se e wo se ye pe meka se ma ukunu nidie udi ma ukunu obu a udi ma ukunu enko nkan enso because woni na da bia woni ne ti enko sisi owuo e betitu ntem se wan yesa na di udi ma sofo buru ukunu su dia o yakopon enim nu twa zero nsho yakopon enim nya eninti shwa bra bom yi na tutu nyoma yi na eno so pa emfa wo hun kam ukunu na montena se enigie mu onyakopon abom no wabom se se motena sum dwem na mo mamani gye na mo di agro eno nti emfa wo hun enkam ukunu ukan konto fo ma toso edikan eti enso enchichemu miensa ekopem enum a oso okunu ma oyire de ese na oyire su oma okunu sara oyire ni ono ara ni nipa oyire ni ono ara ni nipa dua su tumi na emo okunu sara su na okunu oni ono ara ni nipa dua su tumi na mom oyire mom fa mo ho enkame mo ho gise mu benu pene su se mu betena ho ebre kakra na matu mo ho esi ho amampaebo na afe munsane masane ehiemu biu na obonsam amfamu honam emre honam mre so ansomo anhwe okunu emfa ho nkamu oyire oyire emfa ho nkamu okunu so obi ka kire se fa ho kamu okunu fa ho kamu oyire a eye nchechire boni na wudu ho kamu okunu na odu ho kamu oyire a obeye den opese okunu ye den eni se basa babu si nu mu abura mu nsuo onya mi dia ma mu mienu na mote emfa mo hu nkam aware e ka we ka aware hu bi unkasa we me yesi a maye bwana na se kronkron debi eye wa wukunu eye wa wire no odankopon hwehwe se mu bet hiamu enu nti se du baby na se wotwetwe mu ho a we ni reason papa bi a obema wa nya de sa no me cry to me jaware jae ba etumi di ntiti mu bebre ba na enu nti ese wohwe mu yi se mpo se ba sa wo yare a na se amane bi o hada na di kire no emre kakra. Because I see a career bedroom, no conditions permanent. Na enti ase enye juma. Ne mom, se bia o, sore bema, o no banka sa o ye diane a wundi. Ebiano nyami a no amamu su se mundi su a o makwany na wundi. Na hunemu dia su a wundi. Na wakoda asaso, wakoda kumbiem, we a chino hon, we de troza asher. Enyoma basa, ningina enya de papa. Awadie bebre gunu. Sa nyo mengi na kan honti shawa wadye se bibi sa wuma tutuniye. Na obano so, uye wukunu se subwafo. Dini ni, na buwano, na fa unsa ye juma. Enya kwa biro, na enye bibia, ebema huchira ba. Oye na femdiye, wawe nituya. Nensu wini mse, na wosunu waso nasene. Na wanye bibia, ede akasakasa beba. Na mishira wa, na wukunu huwa chidina buwan. Enfensiye, na kasa onu na ebe ma, wawari minti, bibie eso ye. Embele ni wameke nka obetu machiro ebe buse, itia biya saba, kunchiche mudunu, eko pe dunu. Oma ya huni se, oba sima we, odenisa ye juma, osorana opahima, na odiga, oye mbuwa, bibie olibe buwa nikunu, na odia buwe fie, ne mpo, oya hoye. Na sawe ya kwa bila, obetu mahe saanyu mengi na. Na, and also sika sam sunu mumbeja matu tu sika sam yi. If se sika sam sumi kanwasem. Say da wari jai bebre ninti timu bebraba. And ninti mon famu hon kamemu hon. Na sika suwa ha. En fensi ye. Na ose sika ya dieng na ose nkafo titu eye chichemu dunkron. Ose sika ya dieng na sika ne ebwa utumi tuya rent. Utumi ba kwa huma. Utumi tuya nkwala school fees. Na utumi ege nyoma bibri. Na be ma u sika. Enfa sika no nkame uire no mba. Na unko shinu abonti. Uni amba fufro unko di u sika. Na unko boka ewe bebia uire ni uire kula ni umbe ni. Na umudi omudo uhiemu. Saasuno banu sinyami kupa ishila wa. Osuno enfa u sika. Enfa nko sidan. Enfa nko ye bibia ukru mpo kula mpo numbo na mani. Yedebia mwachiru mwachiru. Ne mpo nusu kula nyebi na umba kula nana. U titibi edi yesu suwa u nimechiri. Na waka ache nsesi kwa de maone. Nsusu na u nimja odeye. Enyadi papa. Basa na ye nsisie. Na ye krono. Aya atro. Enye mba ujamidi ya mamonu. Mwishesa mube show unye. Na usku kwa mube momu good education. Number one, be any paper di, the bear o menya pomidin on wesisi won huso, no mutuma tenasi, ewo nyamimu, na no pamwa, sen kwalan yia de bia mumano, mbo won, books a omi yamun tomamo, un school ta de bibibia, if it's a ka wun se, ambo frani no modachi, na wu show mu ya, daachi no swam sube kao. Mumma mufrana ni ntite. Oya chedi o nyamidi ya mamu. Na mwa bebi ya siya. Mkwalana bebi ya siya. Mwa sedye. Sa mubeshe wo. Na mumma bibibi ya inya. Muntiti mufrana su o nyakupo on kwa ansu. Babu kao bebuse. Itinsi ya imwe diunumi yonsi. Ye ntiti ya mufrana o nyamidi kwa ansu. Omu ngini ya. Omu mfrimu. Mufra omu ndu bebi ya. Na ye tuto to phone ma won na phone kwa omo di shishesho movie moja movie ene abesem ne adwamansem ne sa no menyina no e wo se ehwe ne ye ehwe ne ye sa wudi ma won no omo di sua dia di ye research are fine e be hia so be set boundaries so that omo entra won she na omo nkosua suban boni ne ne boni a e betumi ama o ma sei na daachi wo be bon sa no no meka sama ye mfumso ye hwe ye ye ma won tete e pa ebe hwese ebe bompa yugu embaso ebe hwese ebe ma wo mu akwaso mu ya mufra wo hunu nyame ntem na nyankopon asemye mfemwerewa mu na nje jaye mba so mu ya mufra wo ye jawo mu ekukoko party wo baby basa ekukoko swimming pool empoano eni ade a pani bia nka wo a wo nukura mponu danger wo mu ni ade nukura na especially when they are teenagers na wo ma because wo ma di 18 plus na ade na below teen age ana teenagers ihia se bebo wo ye japade omsumbo ye be me ye ni ko twa man se di wachi na be hwese wo monko oha obia mu na na be ma so awaware emfa wirechi enko fo ba fofro ukoye saa dene die nguasie ene eba ye hwe saa nyu menyina yi ye ntutu ye hofu saa warefo ye mboa boa ye ho na wonware yeso a bompaes na hweni pa unyamede ne bema na empo se woni mpa ye bompo a empire ho nkoware so wadi umfie so ese ware ya sempapa woni mse wo yeso aso ware to plate wo down utim wo wo sika kakra da ukofo bi ba ye ho ade wonpire ho nkofo bi ba ne nkotena na woni ne nkodida a wonko hu na ufo mpo uyesa wanfo bu ama na ufo eye kro no enya de papa diwoni la kosre flower fe fe no se yo ba no na le busuanfo mo mu hu ni se wopen na ye ne ho ade mra kwanso na nsa watumi ene na kotena na mpo mbenya mbre steady mu aye coship ehun se sa ni mpe obeboa me dia cha na bebre kwa wale mo mu nya mbre nye sa ni menyina be wi as no na de o hawo bebre aba awale jaye ene ade ene aba en show nyakupo ani mu nya enya nse but be good se mu ye lab test na mu hu se mu ye compatible anu ye se bia wo ye AS no no se AS na wo ye AS no SS wo ko wari a e de trouble nkwala mbeba na afi sikun se ehu amanye bebre e betuma gi ombre ejuma kro ye kro alu betuma bo atenase ti but ning na test ni bishu na afi so fertility test anu men ni ade abebo enye nhye but wo ye abebo ko so bi ko wari yo so be man kro ase ni hu ni ho oba ni ni na wo die ni ho ntie nware na afi menu me ho na okoja ensem bebre wanye we nyina na wo kwa e de ohaw ba na mebe boaw na dia wo pe no unyame de bema na wo so wani ani agi abraham de unyankopo asem ba na wie yei e de na wate dia maka nyina ba busumienu na meyi na poso na poso na poso maka akiro na ni nyina ne tofa bo nyina ne se ye nkoso ema aware agia no endere enkosi se radio beto nsa afre me jiri sa wo ye sa unyankopo so e be hye wani munyam na daachi umbaso eni beji na wankasa obakasa rade medawasi ewo ikuna wode maami ewo yira wode maami ewo aware a wo maami komu ewo afia wo maami wari mu eni mbofra wode maami sutras be bibia wo ne mompae na unyankopo ansi ewo de wati wo yesu dim ne bompae rade nyankopo medawasi anopae ewo wasem a media breakifo and then ida rade aware enche chire mediba na wiye medawasi ewo ensem na poso na poso ano pay maboboso no bom paye de ni refi no kai no na de wa kai no so no rade troni na go akoma pono so ma ne mpepa mfiri hoda na ma wenye susudua na nye ye kania a de biara ye tiasi ibedi enim kan na ebema ya wari eja no akoso adere na eja no endum rade meda wase se weti yesu di mu na me bom paye amen unya do fo unyankopo nhira sofo edu sey ene di unyankopo asem bayi sofo edu sey eye regional basia o deeper life bible church eye santasi kumasi me noma 055-873-9214 unya do fo me pese meti wonde freme and I send me text message and I say WhatsApp na woni mi nchede erade ayama o ba busumi ne nu ne akire yi aware nche akira wate onyankopon shalom amen.